0: Yen aku ya kudu ngapurani.
1: Nggih. Luwih luhur maning anger wong diluputi sing ngluputi urung njaluk pangapura sing diluputi wis ngapurani dingin. Itu begitu saudara. Pancen kang baur wong ngerti wong pinter temenanan. Inyong jane wong pinter inyong ora tau pamer inyong. Dhuwe kang. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih.
0: Ayo bawor, sing luput malah aku, sing bener malah kowe.
1: Layu.
0: Kabeh luput kok aku njaluk pangapura, bawor.
1: Layu.
0: Bawor. Terok maju, terok.

Kayangan Papar Juwarno yo kayangan Argo Dumilah yo kayangan Jungkring Saloko Diwaning Teluko Sang Hyang Permasti Guru Sang Hyang Siwapujo yo Sang Kunti Bujo yo Sang Guru Dewa yo Sang Nilakanta Nalika samono miyos siniwaka lengganing sakmadyaning bale marcukundo manik mambak-mambak sangyaning para dengkang samya mundi dawuh timbalan jejel apipit duk dengkul tumpang warangka ingkang sami ngagem busana pethak kempal sami seta lir pindah mliwis negaing rawa ingkang sami ngagem busana abdi kempal sami kekole pentah giri prawaka ingkang sami ngagem busana cemeng kempal sami langking lir dandang raton arep sidhem permanen nalika samono